0: 90 istab ahli gubernur to bidang agro maritim Ishak Ndoma lo otanggulai di hudehe to lo hulun dalo tuhatuhata upom ya hela hele paname wau utie musi ohu ila lo pamalenda mohenga investor lo perikanan wau mohenga la yanti u momiahe hele paname utanggulalio usaha tambak modern hele paname buti donggo oti langgulo boli donggo lai-lai oto haragalio wau monata ta palalu tunggulo odeli pulo tau deli utie hiang olan toto hulondalo uma mopolai ahasini mialo odudata lo hele paname to umum ya hele paname buti de dilabo mai mopolai ati lapulo labo olo mai mongohi hiango odetato bihu deheto umai mopolai aro dawalo ekonomi tolipu potala momiahe hele paname beti upolu-polu tu oto program agro maritim to umai mopolai ati la pulo wau tutumulo la iati
1: lumanu lomo panggola
2: bo ode lo pombolu mo ondo tau
3: seperti kura-kura melihat orang artinya pemalu.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon talo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Ode lo bolo mopula du lohui. Pohutua lio penas lo mongotani wa mongopi lo hala. Mamo data provinsi to ungo tupalo Indonesia umale ida putari olo tala olo lio mai. Ito awali lo hulala boti odelo ma walulo lihuta mele ida putari. Ita walo panitia to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai mo a amita monto Sulawesi male ida putari. Nabo tamo nata ule ida putari buti tamondo mola dumai tolo lihulolota. Ipanitia malo posadia umai potitola lota tongkona amai to u limolo kecamatan u wiwimpide wolo limutu sabu penas buti popo hududu limutu.
1: Lumanu lomo panggola
4: bo odelo tidihe wauti hula wamba o wawahula bo odelo tihula wautidihe wamba o papangihe
5: seperti si hitam sama si putih selalu saling mengintai seperti si putih dan si hitam selalu saling mencurigai artinya bersaing
0: mengudlawa mengudato tanu bo o odimola uma pilo pesan beo main lamiatia to hianga botia insyaallah poli de mududung ka aya to hianga pe enta mai bali betia ju tanu mai lapato udila mo patato ma apo ode mongutato utila la to bahasa bolo pohile ala potunu apo tuhata o utila to lo iya ente bolo potunu lo mai amiatia wa tiate has din Daniel bolo me odu ola po opo odanta labo ando to di pemhindu amia tiata tapu mopo elamai u lolaita isi isiali uau dilamo palongo to u hitua tuawa ti diopo ungope ngope peta alo dididaa poli ngope ngope humbala lopatu debo oditopo wantia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.